alipoe na rambi ati wondi zao kuma sunga fana na wondi weyai ndio weka basi dia saka saka uyanga na ngana

alipo ena rambi ati wondi zao kuma sunga fana na wondi weyaye ndio weka basi dia saka saka uyanga na ngana.

alivo ye narambi adzigundi dzao kuma sunga fanana nawe ndiwe aye ndiwe kabasi dia saka uyangana ngana